0: ay babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugman.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Good life!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, Dok! Ikaw manday na, Dok! Oh, niya! Okay, pass all right!
2: Mangkador! Kailan man kang Rambo, no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa mago di kailan to? Halos tanan man kailan di ito kung siya ka. Hambugero, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abug-abuga na lang tanan magian niya. Pwede ka, Hambugero, batahangin doon kayo. Niya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagkabugero, wama yagi bata. Sana po, kastorya, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, wag inada itong tawahan na ito. Muna di, daw ko makigamigo ato. Nganong nangunta na mga kay Rambo? Nganong mandi ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tawahan na. Bagi na ito matag ng panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. May ganin mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Maurag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamutan bata. Sayang kayo. Sayang doon kaysa. Matinabangon kayo. Pagkaluin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluwi ka Rambo.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sugo ka na! Halibutan ko ka! Sugo ka na!
1: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na-spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
0: Ha?
1: Spell ceasefire!
2: Fire ang mga watch mo! Watch mo! Wala! Wala!
0: Wala! Hindi ko na! Bakbakal na! Bayulang pa akong pala! Balal-balal sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Ba't ka mo nagkatrig back?
1: Weee! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
0: Ha?
1: Spell krisantimong!
0: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
3: My God, I hate drugs.

0: Oh, balay! Ay, sana!
1: Ako ito yung ulo na ko, balay. Sama talaga, bunyo mo na ko.
0: Daya pa, mag-aga kita rin di balay!
2: Ako pa di yung man.
1: Ay, ako pang bakal pa rin kay alak balay, balay.
2: Bunyo mo na.
0: Day, pwede! Ano ka, Pig? Sarosog ka makagagawang? Ako maski siya magsusugdig di, day, nanggan ako mauli.
3: Andres!
0: Ay, nanggan ako kan.
3: Andres!
0: Jesus!
3: Andres, uli na!
0: Yan sana, durdi malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom, ole, ole, ole, ole,

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hambaldila, tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa truth lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila, Danay, bago sila magbukas ang bibig nila. Think before you speak.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na galimango. Ikaw law.
3: Crab all you can ni. Mao ni maong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imuha ni nang Mang Kanor.
0: Si nang Kanor.
2: Imuha ni Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukao na na kay allergic ko.
3: Susaya nga, uy, lami ba ya kayo na?
2: Lami kayo na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Gagan kay nagunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Nakamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang din ako ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Ay, kaon na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Lamit na kayo mukaw ng alimango.

0: Lamit, Mangkador!
1: Ay, Tor! Lamit, sinuod niya niya yung ikot. Sambok niya kayo yung kalimango.
2: Ikaw ni mo among kalimango!
0: Nagbitay pang tiil sa limango sa imong ba-ba.
1: Si tiil! Ulay tiil!
2: Ang iyak
1: siguro lang.
2: Ayang paak na sa imong ba-ba.
1: Ay, tiil, ay.
2: Api ba namog di ka makaon ng kalimango? Kaya allergic ka!
0: Ito, Mangkador! Pasalig pa ka nga ako na makakaunan ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyakapil!
1: Allergic bitaw ko. Allergic ko kung di ko kakaon o crumbs. Kalami.

Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: Oh, pare!
1: Ano pare, mamanuit ka?
0: Day, pare, mamanuit lamang.
1: Paguna ko, mamanuit ka.
2: Magpading pare, bungog.
3: Joke only!

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical. Yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: Unsa may violation na kumrad?
2: Lisensya sa dibo. Ibebe ang lisensya dibo.
3: Magutan na sa kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka. Ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe ang lisensya ni mo, be. Dali.
3: Kadali lang. Alangan nga dire, mampun mo mamusila ning dulhogon. Dito mo spatang, alam mo builogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, dire gun mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusila day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Huwag ka kailan ako. Ha? Taga-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot, masipag isa kakilo ka o sa pang-media, dira ah. Ampin ang lisensya.
3: Madami din ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho, manining nidakop na ako.
2: Oo, sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, good, oh. Murag dyan, pas. Takilid, Jericho. Talikod, Mateo. Pagkatisoy, gani mo, sir.
2: Oh, mauba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise.
2: Oh.
3: Siya murag daw tamang Jerry.
2: Pwede ganahan ako.
3: Murag yung kag artista, sir. Eh. Kuya Juan ko kay...
2: Oh,
3: murag yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oh, good, sir.
2: Lisensya, lisensya.

0: pre, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
3: Dahil ang saya,

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
1: Nagsusugal ka ba?
4: Oo naman, matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
5: Hugot Amor!
6: Salo-salong pang fiesta!
7: More sa tanghali!

0: bulak ko dong. Oh, tapos para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, I, A, Ana.
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nilisu diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar ko ga tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya kung gasolina ga tuyok-tuyok wag ya po ko ka parking diri. Uy, tora, bakanti. Pabor kayo yung parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makulabot! Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakanti man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko na yung paparkingon.
2: Sir, maabot naman ko ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot na ba di? Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man na yung parking ko na. Padaplan kayo yung parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya. Matuog na yung ganito. Labong pag mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
2: Sir ba? Ayun, sir ba?
3: Chief! O sa managatang-atang niya? Pag-aplain kayo mo parking ko!
2: Nala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir!
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: O sa mana? Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building! Kirnil, pagod na!
0: Panamay! Kirnil din eh! Mau ba? Ikaw. Mama ka nagsulting kirnil dahil na. Ay, sir.
3: Oo. Usaman, unsama ka niya, bay. Nanong gatang ata makasumang parkinganan. Usaman, iso ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y muha niyong parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dilin ako parking. Ingon ko di ko diha kay imuha niyong parkinganan, di ba, sir?
3: Tama na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mo guwardiya magkasabi, sir. Kaya ako paparkingon diya.
3: Tama niya!
0: Kasi ba't ako kaisong na kapura ng nagbuldog ang tangiyas building?
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR.
4: Umaarangkada!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, piyesta.
0: More
3: sa tanghali.
0: More sa tanghali.

0: Natabot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayugid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kagbarukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients. Kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagaligid lang sa katre. Solve na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali.
2: Because you

0: Sweetheart, lantaw ta sini ha.
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah, brawa na sini mo.
2: Abaw, puwerte!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tay nintawhanan na pati hambugiro agil. Nangutang paginas ko, pabayre. Laot lang kayo niya. Makita ni mo, murag si Kensya mo hasta. Hastang hambugiro, ah. Maglagot ko makita sa naupay. Musurok din akong dugo kay hambugiro. Kintawhanan agil. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andod na ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na. Maugin na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalan na ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo si Tiborsyo? Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan doon kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namin nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa buto kayo mong gaingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gaingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dilang imo.

0: Mangkanur, unsaon man daw nimo be kung makakita kag chicks be nga inamis kayo? Pero ito man kay ilok. Unsaon man nimo pagstorya nga kanang di siya mabastos?
1: Ah, pre, sige daw be. Unsaon man daw be?
0: Aw, dali ra kayo, Mangkanur. Imong duulon ug imong pangutan-on. Ah, excuse me, miss. Uling imong deodorant.
2: Magdamay.

0: nga ang kada pinasi sang palay, nakalinini sa dugo, kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man sinama?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, freezer ka dong. Mano na freezer man? Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
1: Ana!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Hanggang tagadyo ko ni mong chocolate og macaron.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, nung pura pagkaon. Uy, mga perfume, alahas. Mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung akong macaron sa chocolate. Uy, ako sa nang paghahiyon sa rip.
0: Liya to humba mong ikawang pista. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Boots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima diri sa ribbe para dili ni mangilgigan ako panlasa. Uy, dahil makaroons. Aga, tilawan ko ni. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Dapag yung chocolate. Imported. Kanigod akong darling. Huwag nagsultingan na namin chocolate sa rin. Ako na rin kaunan. Pagkalambi sa chocolate, tamis yung kain chocolate mga higala. Pwede tamis agad. Mahinaikan ko yun, diba? Ako na lang ni hot dun. Sayang po diba si amigason.
2: Salamat naka magic nap na gyud ko. Igahit at igahit itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate. Nuwag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
2: Ika pabiya itong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasangin lang kaya wakon ikaon sa'yo mag-chocolate o macarons.
2: Ya, kisa'y pasangin lang niyo mga nagkaon sa'kong chocolate o macarons nga nagkamurit sa'yong malang naong, di ba? Nakapalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara mo na, kike ni mo! Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Patay gutom kay kagrako.
0: Kadali lang. Gisongkab sa iring. Ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba. Iring yun ang nikaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot.

0: ano man ang alam ko na balik maalag sa imo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ano man gaya po, naging nang batsyag ko, duway man gaya, duway na kayo, hanang ginito kao.
1: Puro ginapati yung man ako nga ginalay, guys. Yung magintumaro man tong ginreseta ko sa imo.
0: Oo, Dokay, gintumaro ko itong reseta, Dokay.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Dokay, isang sumana ng alaga ako to.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Ma'am. Ma'am.
1: Yes.
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga. Ano tayo dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga? Niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasa ng baka at awot dito? Blank baga to?
0: So awot po kaya, madam, kinaon kang baka? Pigparakaon kang baka kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na. Minali na.
1: Goto.
2: Does it eat all you can?
1: Nag-buffet yung baka, nag-buffet.

0: pugawa, anak. Pugawa.
1: Sir. Dahil ganun, ni man malakaw.
0: Dahil yun malakaw? Sige, hadlaw ka. Hadlaw ka, good.
1: Sir. Ooh. Awa. Hala ganun. May wakwak diya.
0: Magamay ka, bataka.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado

inyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Indika tao, indika sapat.
1: Teka, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Matot mo! Indika tao, indika bagay, sapat ka! Sapat!
2: Tawa pa more!
3: Wala nagsasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More sa hapon!
4: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niyang anong daghan mong kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni Sulod.
0: Oh, ba, mura magkagawa. Ang sanay ka?
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong bahan sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, bahan na dahil nag-overflow niya sa paktar! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat po ako naabtan sa baha! Daan ako na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop din nasa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Naim talaga patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow ang sapa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin sa gabi na dyan kayong bahan ng mga ikala. Doon no, i-overflow na delikado ba si nang lutaw na mga foam, pati mga libre mineral water nang lutaw na.
4: Lahat ng gusto
5: or sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

Dong, dong, dong, paminawa ko dong, ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa bahala din, he. Kay mamalingkis ako.
2: Okay, darling. Walang problema. Tama-tama. Binakawag akong asawa. Tanawa na ako ni DVD ang ipahiram ni Orcs ako. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses. Napay tatupay mo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa, bibalik.
1: Kanor! Naon sa mga dinabrihin eh?
2: Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pretahan ako'y nalimtan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko darin, nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala ay. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda ba? Ako'y play...
2: Ay!
1: Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
2: Takbay ko na.
1: Nagtaon-aon na pagkaan eh?
2: Ay, unsa man eh? Nga nung karaman ang salida? Nalahi man ang akong giorder kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong giorder. Itaga akong Rosanna.
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
4: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

Travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kung bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kung magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: Dong, orang dal unang gi kunimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na sa mukha? Ambot ba ni dong oy, kakabo ang namanggug ko sa imo dong i.
1: Ana.
2: Mix of rock.
3: Pare ko amo si
2: Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na taman ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Bawa ba? Muna na ko unya din gabi eh. Di ako muna hapon, kinailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligil akong uyam, bertigyon kayo. Gusto. Wantos ako sa butika. Mapalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito?
0: Kung sa'yo ito, tindiro. Mura ka duka pa man.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo gali ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa kong kinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ading boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka na human og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, wala kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, human na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha. Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh ha.
0: Abib, bole na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Bole na ko. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan pa ta! Balik!

0: think.
1: Unong kulbaan mo ta si mo man, tukar man nervyos ta si mo. Ay, tura mo daw bagat nung, or ano man, hindi ko man sindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutun lang, nung katingala ko nga nga, ginatiltig mo ng lapida nung haw.
2: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
1: Ebaw, perte!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot pa more!
2: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.
3: Hugot pa more.
4: Music. Bobo Max.
5: Ow. More Sucka B Express.
4: Sit back, relax. More Sucka B.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant pa kalusot? Isang kulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Karon, swildo na yun! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama! Ano ko rin sa ATM bot. Paslak na lang ko rin ako ATM ka na. Happy-happy din. Ano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Relax lang, relax. Oh, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Kandili mo ma-scam kay uso na raba kay na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Bito, tama gininom.
4: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Oh, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galing sa technician, oy.
5: Salamat
6: kayo. Ay, ate,
2: sumabot. Ah, waisa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Oh! Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanor! Ambi ang kwarta. Ganiha pa ko naglinya din, he.
2: Padami, ang akong asawa.
1: Nagtungo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padami, ganyan ko asawa din. Pakiyas ang akulang kawin ang gabi. Tablang pag-hold up na ako.
1: Magdali!
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Tamane yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay nag-aama.
1: Welcome to the jungle!

0: Jaws.
1: Ang Pasko ay sumapit! Nyanyan! Merry Christmas, Tabi!
2: Noy, one o, 20. Dekoy akong sinsilyo. One o, 20, 20. One sa imo, 20.
1: Salamat, Tabi. Tia, sa 20 mo.
2: Anong salamat? Ipasinsilyo mo, sa ibalik mo sa kuya ang 15.
3: My Only Radio plays more.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Oy Lito, ganina raman taong kasi ginuktok diha, naunsa day ka?
1: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
2: Oh, di kanindot ana. Ang imong asawa mo 69 noon.
1: Sa bagay no, murag luod man. Tulo ka buok boobs.
3: Ana.

0: O nga agin sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Tigay Dok, nabala niya na gig nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos ang bala niya ko nga, think positive.
2: Abaw! Puwerte!

0: si Mang Kanor.
1: Kaya pa kalusot? Isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malaoman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Oh, Kanor, 1,000 ni ha. Magpalit itong leggings na ako kaya magsugod akong sumbaklas. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na magusulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalit na kong duha ka po.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana kay bagay kay nasa wasawa kay tigre kay to. Oh, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo.

0: tiene ang asawa. Magsigig sa'yo sa'yo, huwag magyapon na maya. Iman din kayo, unsa na po kay Tuyo, ani? Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya ang asawa.
1: Kanar! Nga nung nag-isipan niya akong leggings?
0: Pandami, magimaw ang sampot sa akong asawa. Ito magsampot niya ang asawa, o, mura magbakukan.
1: Tanawa niya ako sampot, o! Nga nung nag-isipan eh! 1,000 biyata akong gihatag!
0: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
1: Unsa 1,000? Kanipis, ani, para 200 yun, di ba? Bila na eh!
0: Pandami, naripasaylo ako. Sila'y madiniligang sa akong napalit stocking, madali. Pasaylo ako, darling.
2: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: yambog, aso, gulpi nga paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balhas sang wrestler, asaite sang race car, kag top-ing ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals. Para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.
1: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express. Lahat.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuwat ko sa inyong chika, ha?
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana! Maninoy Wonderlana! Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian!
2: Ako kala si Sotiro, for short, tirito tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang Hurago Kobla Prote Katunog. Ti kon magabiga reklamo ng akong mga utod, ako nanay tatay kay Puerte kagahod. Di pala, kalabot sa piyak balay Hurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland, nakagintestingan ko. Ginsimbog ko sa taho na bla. Na, bawa Prote Gling Ipikto. Kaya, hama akong pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga, hindi na sila kabati isang hurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa ka hurago ko? Bisan daw, huni pa sang aeroplano ang hurago ko. Bisan bilog ng barangay kabati sila, yan hindi kabati. Why naging kureklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog na lang, tagalas dyan sila kabugtaw. Kay why, gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya. The best Maninoy Wonderland.
1: Maninoy Wonderland. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis.
4: This is More Sagabi Express.
5: More Sagabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay, why assignment?
2: Ana!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Miss, pa-order nga ng isang burger meal.
5: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
4: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
6: Hugot that more?
0: Si Mang Kano!
3: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
3: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
7: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
8: Files!
7: Sige na, kay gamito na to.
9: Ay, sinong Chunggu bitaw?
10: Ako boss, na ako boss.
7: Ah, sige, palihugog tao na yung laptop.
10: O ano yan, itaon na ako kong laptop.
11: Ako na lang, ako na lang pala. Ako na dugay ka ka, tiguwang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Tungguha ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun.
7: Lupi! Hala!
12: Chicks, gini ay!
13: Lupi, gini si Dung Chunggu mo.
12: Chunggu
13: mo!
12: Chunggu!
3: Chunggu,
12: gitpa! Tirada!
7: Oh, Chunggu, Kanor, unsa mo na?
11: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggu, naka-wallpaper. Batan nun nga chika, babes.
10: Pagpuyo na, Kanor, ha? Anak, be ako na!
11: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
10: Buwi ko, buwi ko. Amen, amen, baka. Amen, amen, baka pariyahasun. Pagkukunin mo si Buhap.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Ano? In love ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipuhart? SIM card?

0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugod-subong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasi mo. Abi, daladri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi ng welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tukay. Magkakiyot yun ang inyong akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagimiit kay para kalingawan niya buhay dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon kaya kung pagkano na akong bagong ito'y na chihuahua. Let the dogs out.
2: Sa panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Marag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy! Tukoy!
0: Padaman! Makakungangan! Paaksa kong ito eh!
2: Kanor, kakit sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaag yun ang ituyan. Ano ba na sa itoy diliwaman?
2: Anong nakahigot pa nila sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan. Anong na itoy diyan? Ngawaman tayo itoy.
2: Okay, kanon na paakan ko sa iro. Masing marabis na ko, ani.
0: Mito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Pag-akunggagan, eh, mong itong buwang.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: laka. Kung kisa, sulit-sulit. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! Wanda!
2: Tawa pa more!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

kasabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass too thick. Saka punta to the moon, road trip.

Ako tagirap, alam ko marami yung nakamasid. Dama ko marami yung nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Sweetheart?
2: Yes, sweetheart?
1: Hain ka?
2: Uni sa harong.
1: Aber daw, patarong ka daw sa blender.
2: Uni o.
1: Good. Bye.
3: Bye. Pagkatapos kin 93.9 seconds.
1: Hello, sweetheart.
2: Yes, sweetheart.
1: Hain ka ngunyan.
2: Uni ba ya sa harong?
1: Aber daw, on mo gilaray sa blender.
2: Uni o katahid ko sa blender o, uni. Oh, nanonog mo na?
1: Good. Muray nang sigurado. Bye-bye.
4: Bye.
3: Pagkatapos kin 93.9 minutes.
5: Oh, tibo! Niya nga tanang sa luwas kahain si papa mo.
6: Wala man tabi mama si papa.
5: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago ah.
6: Kangin na pang buwas na galin.
5: Ano?
6: May kupo-kupo na blender.
5: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot kahit ayong biblenderon ko.
7: Termina.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa trot lang, ano ning gugma ko? Charity event?

0: Kumu birada, danlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, hi Miss Beautiful!
3: O Mang Kanor, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes din eh. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mang Kanor, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nalibaho mang alkampurde. Okay ra. Yat-yat makinibukton. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako ay mong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na bayan ko dito. Adi, ah. Panamay, ang akong ugangan.
4: Kanor!
2: Nahanagay ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo, kay wala ko'y pulo sa panimalay mo, ni sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung naman ka nire.
2: Kitsaka, nanong masahin ko naman. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito, Jerry.
4: Damgo!
2: Palay

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Tekanor, tekanor, anak ba ako niya mo?
2: Wakoy, anak!
1: Pero pareho ba yung tagdugo?
2: Wakoy, dugo!
1: Pero... dungan ba yatang nagpatuli?
2: Wa, koy tuli!

0: dong. Pagsaba ba dong akong pamati ni mo dong na ikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to.
1: Ana!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: no, no, dali ng Blanoy. Pwede yung kumisaka na sa mangga, no? Lanto, abi ko yung luto na.
1: Sige, sir. Sakon ako, sir. Sir, okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
0: Okay, yan. Very good. Oh, hello, Toy.
3: Ma'am.
0: Anong pagigibo mo na to? Dahil kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
3: Eh, tigalat ko, ma'am, sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tungo tirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Breaky naman, Kanor.
1: Sige, breaky mo ka pinadyang gumusta man di ka ng musulod na ng bula. Bula man no rin may bilin. Aniya?
3: Sulod man, Mang Kanor. Sulod man, bula mano.
1: Plastiki ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo.
3: Bula mano, malinisulod, Mang Kanor.
1: Ito plastiki na mga tao tawanan eh. Sige, tira, imang tira.
3: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
1: Diyos, kambukiro gintawanan eh. Sige, tira niya. Sabi makalos na kong tako gintawanan. Hoy, magising ng tapetes biliran. Hanan eh. Tasa, tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
3: Unsay mal, waman ako maguniti ang bula.
1: Unsay wa maguniti. Nasangya siya mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
3: Ah, tikasan na ginaning Mang Kanor, eh.
1: Tikasan. Nasangya ng bula si mong tiyan, niya ako pa tikasan. Doon ka na ni.
3: Na, patay na. Hurot na gini.
1: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyan gumusta man din, eh.
2: Kanor!
1: Pandamay. Ang akong darling.
3: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
1: Kanungog ko, di ko bungol.
2: Nag-billiard na pod ka, ha? Banto, graho, gaw kaya itong balay, kiwa ka ng limpyo. Naaradi ka din sa bilyaran?
1: Darling, muli na ko rin, darling, malimpyo na ko.
3: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, dugaya, oy.
1: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
2: Dile, uli na karun, dayon.
1: Isa katira na lang, darling, o pagmasod na ko ni daog na ko.
3: Mang Kanor, pagdali, diha, dugaya ni mo, oy.
1: Hulat niya ba, hulat?
2: Isa man, muli ka, dili!
1: Dali, isa ka tira na lang, promise. Ay, tira na lang ko din.
3: Pagdali, Mang Kanor!
2: Agay! Kanor!
1: Ay, mo na, usap ko, dali.
2: Pantay lang yung ka!
1: O, pwede dyan, ginahulan. Itiwasan pa dyan.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Uy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag makayuniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na makayo. Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili snappy kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Wapagikalo. Ang nektay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni sikyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uli ang kabalog mga brad. Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe yun kayo ng mga security guard ba? Kisuldohag tarong. Magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba ko Mangkanor?
2: Unsa? Maudeng nga snappy kay katanawon. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiyan ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kayo na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kayo ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na, mura po ng taxi driver. Deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay, class? Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Ayaw nagkagool, Noy. Kaya ako nang nadiskubre ang dahon-dahon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saan man ako pag-apply ani, Dok?
0: Di mo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada humani mo kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo rin na makitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa nilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa bakba

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Terso, nakakatulog na naman ang baso! Permina!
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa e-pace na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sumagdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Buti! Bakal! Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jog Toro, ganong nagadapada pa mga kagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapa yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa tua. Luoy ka na, Mang Kanor. Wala na naginikanan.
0: Unya, huwag ginikanan, kita rin mabagoan ang bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nalantag iya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pong tray la, pong tray la. Oo, sa to.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. O, ako wala problema. Ako negosante. O, sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir. Ay, guna nide, among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na po, hindi. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo di negosto, kamo hawa.
0: Pugi ko, muna lang kung butilya ni Sika nilon.
4: Relax naman ka, Nur. Gusto niyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamu awa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
0: Okay, kay Tana. 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ako dili gusto, 50 centavos ako lugi business. Kamu awa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na noong taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bataan, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wa man ay sala.
0: Usay wa sala. Nagkuyog-kuyog, tanawag ni malas na ato ni Gusto Buti Bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Toro! Nagoy butilya dagan! Napagin makapin na bakal!
4: Ah, Jinjin! Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Inchik! Naluhay manggod siya! Munang yatag niya sa kuha! Babay, Uncle Inchik!
5: Babay, papay!
4: Oh, tanawa raman Kanor! Swerte lagi ng mataas to, ah!
0: Daan pa lagi ko! Hulog na lagi ito ka mataan ka! Una ko ingon mo, Toro, kaning bataan eh, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigusyo kay suwerte kayo ni!
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Bisa kung saan bitawan lang mga aswang dong, di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, mau ba sa may kadlokan nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

ating paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pre, ganong pinangga madyugaan ang imong asawa, pre? Di pa dyug kabiyaan.
1: Siyempre, panggaon o mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan pon.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre, na maayong man kay kamo ang pingog asawa?
1: Terge, berbanggong ko, pre.
0: Padabay!
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: fire. Hold up. Get your boy and squeeze it. Flow J. Popsy Dog Sex Beat. Dae magparadunong. Ngani dae mataplong.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor, magrinig ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghan-daghalin ang atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong mam, ha? Dali dire.
2: Ngano day, Mangkanor?
3: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man day, Mangkanor. Tubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, ang plaster na ko na yung mukulob na ko, niya.
2: Kanimang kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Maluya dyan kumisang imong pahumot, baho kay ngaso sa motor, pero okay ra kain ako na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahan na. Paspas yun akong blood circulation na ninyo mong hilot ba? Kada, sige diha, napita. Kada, agay. Nilubong naman yung mong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, Yaya, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag na nimo sa atong Yaya.
3: Pandamay, agay ko asawa. Ay, darling, wala yung siya gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si Mulikot!
3: Darling! Mutindog kong galit!
4: Agay ako na! Nipinat ng Dorian! Kanor!
3: Gagaba ni mo! Kabalos ko ni mo!
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasinatian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dilidura.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: dong. Patik abgaling dong, basig nakay bangag sa kasing-kasing ba.
1: Uy, simbak ko.
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na mangkukusulod sa mong kasing-kasing, di na ko kagawas ba. Ihihi. Pwede maulaw.
2: Ana.

Gusto mo ba lang ang magbiyahe sa bugos ng pungsod na komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation, ang tanan-namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe, 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro, 50 minutes. Iloilo to Davao, 55 minutes. Super Sumpit Navigation, wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko, ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation, magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling na hinungudyo kayo. Ipos ang manirado na ko sa tindahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo ko ko!
2: Ayo!
3: Napahirap eh!
0: Magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
2: Awa may labot! Ayos sa panirado kayo mag-inom eh. Papalitamig ilim nun!
3: Nagdali! Nagdali pa rin eh!
2: Pagdali!
0: Oh, tisa! Pag-unos ni Lima. Mata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Uy, tiguang!
4: Eh, pagbuot-buot ra, kaya di ikaw nagpakaon sa buha?
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan na may iba! Naghahalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Kuha ka ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ang mga bata pag-aray mo. Kabalo pa mo nga disuras na sa gabi, eh. Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur banda, re! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhanan mo! Ikaw! Pila ba yung daddy mo?
4: 38!
0: Ikaw! Pila yung daddy mo?
2: 45! Unya! Sama!
0: Panabay! Mama mo nag-ingol nga gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isang kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam mo na yun ha!
3: Magal! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay siya kung darating ka ni...
2: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Nga naman ay muntis paper nga na may F.
0: Oh, nga naman na F?
1: Bagsak ka?
0: Dili man na siya, Feld. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana.
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Maright!

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hey, mayong buntad ninyo dahi.
3: Pagkakamor, ganina nang sigurang si Sir sa iyo. Late kay ka.
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa ba?
1: Halaga, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
4: Maganon, ganong late naman po ka?
2: Halaga, di ka malit. Tanawan niya akong katsalo. Wapa kayo, nag-aibol me.
4: Kupahagi na yan, oi. Dapos, sige ka man, Kanor ba? Huwag ka mapili.
2: Tanawan, okay ba, okay ba?
4: Yes, kayo okay kayo, okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks, dili imong checks. Mura naman imong baba.
5: O, Kanor, ganong late naman sad ka?
2: Si Bosin. Bos, kitakigan ko, bos. Ano, oy ka, bos. Isulod na ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor. Kalintura-kalintura na po kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako yung mong tingog. Lagsik pa kay kaganina, niya karong paluya-luya na ka. Oh, alam na ako na yung mong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
4: Wala, si Mang Kanor na kuyapan!
2: Dito kumaliho, karong di malas na.
5: Kuyap-kuyap, dahi ka niya, ha? Ani, ha? Bumbong at nakaliginit na kong kape.
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: Kabalukad doang. Grabe ba? Wag yung kumusulod sa klase na ako ba? Ano man? Para nang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
1: Ana!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulang.

0: dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin dosok-dosokan na lang para makagawang dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Isabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakad pa dalo.
1: Inano ko, doktor, na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
0: Abaw, puta.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umari